0: inhlanhla kwenya nesiqi sase Afrika.
1: Hayi komsakazi ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshela nje ukuthi icula ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje. Ivule kahle nje emakhaya sengiyi-off. Yabona ngoba ukudlala ingoma esosanda lezo. Ngikhange le yami njengazi izinto indawo. Awungitshele phela ukuthi icula ubani leli qhawe leli ayikhuphuka ngempela. Yabona ngoba ukudlala ingoma esosanda lezo.

Thina siyakhonektha kule mnyaka ayothando lihamba ngegazi ngemithambo yegazi kusho umadliwa ngale sikhathi technology yasuka ngethuthi babo mncane lapho la ke abafowabo odlubheke lapho na ke nofalabo ya insizo zandawonye lezi umadliwa technology kungu half past lapho na ke ihora ke lesibili ngishilo ukuthi lwesithathu lomhla ka 15 holileke abangani bami balapho na ke basebenza kumasipala abaku hulman kanjalo zi 15 nje ya kuyaphoqa ukuthi ngushake ingoma ezimnandi ingoma egijima lapho na ke negazi uqeda beno two oceans bathe lapho na ke Mana wemvula asuka ngathi usazovuka umzali wami umandla lapha ke umandla endoda avizi khona la indwetwe uthe umsebenzi ngokuzayo uthe uzophatha umsebenzi ovuthiwe uthe kwamanje ake nibamele lo lapha ke beno 5000 kade besho njalo hawu speaking of 5000 vele sisenyangeni lapha ke yaziwa nge savings month inyanga la ugququzelwa khona abantu ukuthi ke bonge imali bache kutshelwa abantu ukuthi ke kubaluleke ngani ukonga lapho na ke yona ke imali national savings month la South Africa ke lapha na ke amabhanga amaningi ke neminyango nje eminingi thinta lapha na ke noma ebheke kakhulu ezimali ikhuluma leyo ndaba leyo ukuthi kubaluleke ngani lapha na ke ukonga imali khamba kanjani lapho kuwe uyabekeka imali yongeka uyabekele ku-December khuluma nami ke ku 0687649969 awungitshela usubeke emalini njengoba unyaka usuphakathi nendawo nje imalini osuyibekile wena lapho ngasekhaya iyabekeka nje kodwa imali khawuthethe nami ndive ku-X thinanda 884FM lapho nake ku-X ngwenye underscore welcome nakhona ungabhala ku-Facebook uphinde ubhale futhi kunhlanhla ngwenya lapho nake uthi 596 nje ku-TikTok ngizobe sengizwa ngawo ukuthi kuhamba kanjani iyabekeka yini imali lapho wesombese sombese uhlezi nami ku-TikTok ngibuka bukhoma hamba kanjani usubeke imalini njengoba sisikujulayi nje nokuyinyanga ke yesikhombisa ngale lapho na ke kwelesithathu ihora ngithi khona ingusi mangathi zidadele mfoka ngonyabulalane mezidadele khamane ukhona navigator mfoka gcwetse empangeni ubhekene no asavela ya ngifuna ukubona ukuthi ubani inkunzi phakathi kwa asavela naye ke uvaka lapha na ke igcwenza u navigator ngale nje kwelesithathu ihora khona leyo ngosi leyo ama top 10 ama top 10 azongena nawe acela ingoma njengenjwayelo.

amathenyoka isihloko sengoma bekusho umfoka Gcwenza benomaqhinga lapha na ke empangeni umfoka Hadebe bathi ke ayisuka uyapheta wena udla mathami ya khuluma nami 0687649969 ubani inkunzi lapha kathi ke kwanazi ingane embili asavela naye ke lapha na ke ubanino inkunzi ke yasempangeni bakhiphila abantu umunye ngapha kipi iphi umunye ngapha wakhipha lapha na ke yona ke album ke 0687649969 inhlanhla ngwenya 5 9 6 kuyena belu ku TikTok zitetele zibulalana.

uya lapha ngaphandle hey ngifunda la double tinder la phana ke bathi indlula mithi yamakhosi isilo umisi uZulu cha kuthi hayi sesivele ke samsusa ke manje lapha na ke ubani na u prime minister nomuntu nankulu kaZulu uthula sizwe buthelezi hayi usesusiwe mhlamba uzwanga hayi impela ke usekhishiwe esikhundleni sokuthi ke abe unduna nkulu lapha na ke kaZulu lokhu kumenyezele lapha na ke umpikayise ebuthelezi nokuyena ko othe wakhipha na ukukhuluma ukuvela endlunkulu esilweni sekuphetheke manje ke lapha na ke uphathi sizwe chiliza inkosi lapha na ke yakwachiliza ke yona ke esiwunduna nkulu ke kaZulu ya hey football ethi uzokhumbula ukuthi ke kwenzeka ke lokhu lapha na ke ngonyaka odlule seze kuthiwa usesusiwe seze kuthiwa usekhona futhi lapha na ke uvoka buthelezi ke engathi ke kulokhu ke cha impela ke ususwe ngempela ke lapha na ke yena ke umvoka banina umvoka buthelezi ya we ubani lo mbulelo ngiyakuzwa qhawe right okay awuthi ngizoyibheka kahle leyo uthi asavela okay right ngizoyibheka kahle kushube ngabe phela ke la sibheka khona ulwazi ngabe basibhalela injeje phela uthi asavela waseshowe futhi ufuna ngilandele kahle ukuthi ke ithini laphana ke yona ke into wemfoka mbulelo Duma yakuzwa qhawe ngizoke ngiphinde ngibheke futhi ifikebe lapha ke inkinga when it comes to amaciko kamaskandi amaninga wanayo lethe kuthiwa ibiograph awu uyabona makuba nje ngisengeyimithiyo ayi anokhuluma nawo notshela ukuthi ke yekani ukukhulumisa abasakazi into engekho fakani amabiografu umuntu afake umlando wakhe siwuthole njengoba unjalo yabona ba lento engiyitholile umlando engiwutholile bamkhomba la elamuntu hhayi nangu lo mbhemo waseshow asazi ngizoyibheka empokaduma imithente yiyeke le nto till tomorrow morning.

0: uzwa kuphuzwa ngisho ingane encane nekati lala ekhaya utshwala make bachitha kaphazi liyagijima liyabukhotha ngoba lento isiqalekiso lento yotshwala phakathi kwaleli khaya yisonto lamandla yisonto lokukhululeka emndeni yisonto lokuphumeleliswa kwabantu Jehova unikhethile kulowo mndeni Jehova ukhethile mntanami mlaleli ukhethwe izulu ukuba ngesonto ngubeka isandla ukuba ngesonto ngibreke that generation curse iziqalekiso ezageleza kumkhulu wenu zagijima zase zafika kini nasesikoleni awenzi kahle akekho kwaphasa umatric ekhaya kini ngizonikhulula impilo yakho izokhanya ziyokhanya into zakho ngizokhipha ngisho umoya wokuboshwa khona wakwaboshwa emndenini wenu lo moya mubi uzokwenza ukuthi nibe nethunzi kuyo yonke into eniyenzayo sihlangana ngesonto Thekwini eMansele number 110 kumngeni Road amanzi ngo 2 liter ipint lobisi ongiphathele lona umnikelo R155 nazi iwasho engizokunikeza zona phakathi kwalezi iwasho kukhona lempepho ekhethekileyo engizobe nginikeza yona impepho ekhethekileyo impepho ehlambulula ngisho isibeletho wawulele kuso sika mama wakho ngizobe ngugeza ngoba abanye babe neshwa wathi umama wakhe ekukhulelwe wacambalala nomunye umuntu wase wena usuba kulowo mshophi wokuthi kube khona elinye ithunzi elagibela phezu kwakho kanti umama wakho wayese kumumethe esibelethweni sakhe Jehova makanibusise sonto lamandla sonto lokukhululwa kuyokhala amaketango ayoqathaka phansi kuyokhululwa abantu kuyophuma idemoni eleminyaka isilwane seminyaka yinto ehlezi ilala naye ebusuku ngizayikhipha Jehova makanibusise mlaleli siyathuthuka Nanda FM bantu bam ngiyacela yekudelani yonke into ngesonto nize kule nkonzo ephuthumayo inkonzo yamandla ulosithathu ulosine ulosihlanu isemkhulekweni ngikhulekela abantu ngesonto kekho umuntu oyophuma engakhululiwe amen
1: kwamavula kuvela sokumukela
2: dokotela wena kwenza into zemthetho
1: yebo ma
2: baba kunjani
1: siyaphila nkosi yami
2: ngiyaphila kakhulu baba kade ndinenkinga baba yezibongo baba ndinengxaki ye-ID ngenxa yokuba isibongo sami kungaziwa kuyesona sona baba ndikhule ndingumntwana ozalwe yintombazane izalwele ekhaya iminyaka baba emininzi ndisokola ndingayicholi i-ID baba nomyeni ami efuna ukundilobola engakwazi enxa yesibongo kodwa ngenye imini ndize enkonzweni yakho tata ndafika kwinkonzo yokuhlanjulula wandihlambulula baba kuphele iveki enye kweyesibini kwangena i-SMS namhlanje ndikucelela ukuba ndine-ID umyeni wam ukhokhile waqeda sathatha tata
1: ndiyabonga
2: kakhulu dokotela wena wenza into zenzeni
1: wawufike kuleya nkonzo yokuhlanjululwa kweyibongo
2: kunjalo tata umavula kuvaliwe
1: zavela zaqhuma iinto zakho
2: hayi zavele zaqaqeka baba walobola umyeni nam namhlanje ndihleli nomngeni wam kumnandi ndine-ID tata
1: bekuyenzeka ilutho ngenxa yokuthi bekunenkinga ethinta umndeni
2: inkinga yasemndenini baba kunjalo baba
1: kodwa namhlanje usemzini wakho unethezekile
2: ndinethezekile baba ndifake ingqovungqovu enkonzweni nje baba ezayo ndizobe ndikhona tata ndihamba nomyeni wam
1: mama siyambonga unkulunkulu siyambonga nobaba sibonga nje ukuba uzwe ngaleya nkonzo ugijime uze ukuze into zakho zilunge ungathini kumuntu onezingxaki ungathini ngeenkonzo umavula kuvalwe ayimemezelayo ungathi akenze njani umuntu
2: ndingathi nje baba olaleleyo njengamanje uma umavula kuvaliwe ethi unenkonzo ngolwesihlanu ethi unenkonzo ngeqhawe makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile ukaqa maketa ngaboshiwe tata
1: hayi siyabulela ma
2: ngiyabonga tata
1: yebo kwamavula kuvaliswa kwemukela
3: avula kuvaliwe
1: yebo baba wami ninjani
3: aphela amavula kuvaliwe
1: baba wami
3: amavula kuvaliwe ngemkhatheni
1: okay yebo
3: ngabuya emketeni ngahamba ekhasini ngathola imali yango 3000
1: awu siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili Siyabonga kehle.
4: Bavumela ukuvaliwe ndizobonga, ngicela ukubonga kakhulu.
1: Yini oyibongayo?
4: Tata ngangazala ngomthungo, umthungo wami uyavula, uvuza amanzi, ubhibha ubovu, uneyilonda. Umngani wamanzi sesontweni lakho nathi ngumkhuculu ngiwuphuza, ngingena sibhedlela ngiphuma zibe ngasizala kodwa umkhuculu ungisizile. Ngiyasebenza mina emsebenzini ngoku.
1: Umthungo awusahluphi manje.
4: Awusahluphi kupholile, uphelile kwawona uvalekile.
1: Uvalekile umthungo.
4: Bendi-right tata kakhulu.
1: Ubukade ukuhlupha lo mthungo.
4: Bukade ukuhlupha ngene esibhedlela ngiphuma kodwa ngangiba ngithola umkhuculule ndaba right tata.
1: Eyi, eyi mama siyabonga.
4: Eyi, siyabonga nangata kakhulu.
1: Hayi uJehova makakubusise mama qhubeka nempilo.
4: Baba ndizobonga kakhulu namhlanje.
1: Hayi bo, ehe.
4: Bendi kade indoda yami yathathwa intombazane. Yayalelwa ngumakhelwane bami ndize apha ecaweni.
1: Aha.
4: Yafika ndathenga itshele ezimulelayo ezilekhulu. Lezitha.
1: Ya.
4: Manje ithenga itshele ezitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza apha kulo.
1: Ah.
4: Xa ndimbiza wabuya nyhani. Ndithe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama. Intombazane ndeva kuthi iyagula kuyihambe sesibhedlela.
1: Hayi bo.
4: Kodwa yena ubuyile ngoku tata ndinaye ngondithetha apha endlini ndiyabonga kakhulu tata.
1: Ubuyile ubaba wakwakho.
4: Ubuyile baba ukhona.
1: Ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha.
4: Yebo baba.
1: Hayi mama siyabulela uThixo.
4: Yebo tata.
1: Hayi fona mlaleli wami.
4: Baba uDokotela ngicela ukuzisa ubufakazi. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.
1: Yebo ma.
4: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualification. Ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam ndirhola imali enjengemali
1: ndiyaathiikhaya
4: ngenxa yomsebenzi kanozimanga. Ndiyabulela kakhulu babudokotela.
1: Wafika wazothenga izinsebenzo.
4: Ewe tata.
1: Wathola unoyimanga.
4: Ewe tata.
1: Manje into isiyenzakele empilweni yakho. Ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina.
4: Ewe tata kunjani.
1: Oh mntana msiyabonga kakhulu uthi xa kusikelele iqhubeke into zakho ziye phambili.
4: Siyabonga tata.
5: Ingabe unenkinga kahlukela zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064 533 3512.
1: Kwa mvula kuvalwe sekubuke sokwamukela.
6: Bavula vule kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila.
6: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokuboka lana.
1: Yebo baba.
6: Ngafike esontweni wangiprofetha nganginenkinga ngizohlinzwa nginecancer. Mangifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo ebangakangidiagnosecanse
1: ifika
6: bethola bathi akusabo abasatholi lutho akusekho lutho.
1: Hayi bo.
6: Babuza bangenze kanjani.
1: Ya.
6: Awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe. Uyabona.
1: Ya.
6: Ngiyabonga kakhulu baba ngiphilile manje akusekho lutho angikhe maphilise ngirayithi manje.
1: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
6: Bonga mina baba ngiyabonga kakhulu.
1: Yebo kwamavula kuvaliswa kwemukela.
7: Bavula kuvaliwe.
1: Yebo baba wami ninjani?
7: Ngaphela bavula kuvaliwe.
1: Baba wami.
7: Bavula kuvaliwe ngemgedeni.
1: Okay. Yebo.
7: Ngabuya emgedeni ngahamba ngekhasini ngathola imali yango 3000.
1: Awu siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
7: Ngiyabonga bavula kuvaliwe.
1: Siyabonga kehle. Owokugqibela lo. Kwamavula kuvaliwe sokwamukela.
8: Yebo sawona
1: babunjani. Mama wami vala umsakazi emva kwakho nyaphila ma.
8: Ngiyaphila baba konke ngizwa ukukhuluma la iRedweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngihlakathi amathuni.
1: Yebo ma.
8: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithola abantwana lutho ukuthola abantwana nomsebenzi ngiyawuthola
0: mana ke wemama mana indoda unayo
8: ukhona yebo mina umuntu
0: hey cha njoba uthi ufuna umntwana mina ngifuna ukwazi indoda uthi unayo
8: yebo
0: baba uhlala nayo
8: yebo
0: baba okay unayo nabantwana
8: unabo abantwana inkinga mina
0: wena unabo
8: yebo
0: inkonzo sekamera niyayenza
8: yebo baba
0: okay lalelaki figani nobabili kimina
8: yebo
0: ngizonilekelela
8: yebo
0: there's one
8: iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena uyakwadumba umlenze ekwenza ihawu likababa wakhe
0: ya
8: waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa nganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje ukuthi into ekuthi ngiphumeleli nje yasikasetshenziswa yena ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili yangifisela into ezinhle zonke ezibuhlungu
0: kulongela fanake ngifike ngizonihlolela ngizohlola ngizoyibona inkinga ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami
8: yebo
0: uneminyaka emingaki
8: la 31
0: manje lento yaqala ungena ngo 2008 usemncane mntanami ngizokubusisa mina uthola amawele
8: yebo
0: yeah indoda ikhona eduze njengamanje
8: yebo baba ikhona
0: wamnikeza ifone
9: yebo zobona
0: baba wami umama uyangitshena isimo enibhekene naso ngiyabonga ngiyabonga ukuthi ube indoda amadoda njengawe mancane emhlabeni sikona make babona nje umuntu osifazane banenkinganyana bayagquma kuyena
9: yebo
0: ya yenzani indlela ningibone
9: okay ayisozama
0: ya ngiyacela ngiyacela niyikhuthalele inkonzo ningayiyeki niyikhuthalele inkonzo nishaya inkonzo nishaya inkonzo nishaya inkonzo shaya inkonzo shaya amahlandla bemathathe bemane bemashani All right. Iyathuka le ndoda
10: idayibo. Ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla ngizoshiya nje taxini bengiyiqoqile ngayibeka la. Okuningi nje kufuna ingane sami sibe khona singilekelele. Okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini. Mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni. Mangithi sesinyeni bengathi la entsweni. Ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini ngisebenzela insebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga nginamashanyela Sakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini zafika emini ingane ziyakubiza ukuthi mawo uzobona nazi le intuthwane intuthwane wangathi kade zikhona la zinamaqanda mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la mangifika ngeza nomashanyela afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe mayihamba sanyamalala semthani ngathi akaze zibe khona Sijalo ufike ebusuku sibesivusa ingane ebusuku zintshene sithi mama silalanga zintuthwane. Intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele. Ngezwe mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho. Sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu siyama nayo la ekhaya izanga namhlanje. Wathi ubaba lengane lenyoka mayiphuma lengane izokhonkotha ngathi inja. Kwenzeke njalo ngempela umama kade bangixoxela mina uthi mama kade bena phela uzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yami yophuka nje egcekeni uphethe amathansela usenensuku bekade off kwathi ngelanga afana ngabe uzovuka amphatha amathansela wathi mama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma khulumi ngathi ke mina kangekufaka amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukufaka lana uzongifaka usisi wami lesiyama naye ekhaya uzongifaka mase ngilala amfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki ngamkhabi sithi ngimfake lamafutha lathi uza hayi lamafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngaba 4 ngayombheka ngathi khamisa amfaka amafutha kati ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwama tansel kwangavumi nabe ithini ngani ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bekade kusele one day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngani mase ngibuya ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngibonile ingane yafa mangibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi wenzakaleni uthi mama kunento nje efele yayibiseduze kanti mangithi kwavela kwakhaxa udothi onegasi untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night prayer edlule nothi lo lesingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela abona ifiso nakuyena uthi yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento eyilanga isaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithina ngathi phuza amanzi yikeyike lento eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubalwe kathe baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
11: ngiyambingelela bazalwane egameni enkosamu Jesu Christ ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi bekinenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngumuntu ngamuzwa eredweni nje kule lokuzana ikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami bekukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngawabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomasimanga kwangathi kuyehla-ke lento yade ingihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mina-ke ngibengivele nkorobhe ngawo ngiqale nkorobhe ngawo-ke indlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle lo kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibize kusuka ayisenzeki kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba bezele nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe uma ngabe ngifika ubaba endlela esho ngayo kuthi asifike sisebenzise ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-two days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohlezi awasha iy'mpahla ey'clean kodwa ngangani-ka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngolesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la edurban not ered hill ngithole umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade ilokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane ngithe uma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama ngichama ngichama ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisume singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe uma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyela esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavulavaliwe ngibonga kakhulu

0: chetu. Na hila zimena angiza nufala zibu uti nesikati ngdalelu baba ya shumaili retweni mpeza hila kwa uti kuna baba jose mwisikati saa boso kula kere la imisebenzi haba sonde lebazo chola izabenzo laikai kange na ngeza na mwazita chola chola na sebenzisi na nesikati mina angu mwoto sikuwe se hila lele kai kubumisebenzi nesuende nao kutuwa inkampani inda sebenza bantu. Mina utuwaki sofone, mbotu pelis nyanga, nabi ngosha lekai. Kwa uja nga chiklea, sabweza nga nisile uyona. Aulo nyaga, nchendo kaino lo nyaga. Agaze ngbena alusuwe nga sile nzinga. Msombo logo, wabwa mtabwela msumsile nzinga. Yesoto le mde laikai. Kibonga nisabweza weza laikai, anente lese zing, shinjwe ngayo. Nase msile nzinga ya kumina nguweza kitabanga na ushi. Kwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeza emsebenzini kule nkonzo elisonto elihlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutho oxoshiwe neemoto zakhe ngoba bengafuni lezi thina esebenza ngazo. Ngiyabonga amandla nothola ababa umuntu awubhalele.
1: Amen. Mahelini kuthiwa amahle. Ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu. Ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi ngenkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu sibele ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalele eredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesithi okugula yakabambe lapho ubuhlungu khona. Kase ngiyabamba zombili ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lowo ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangikhala ngathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphela ngomkhuhlane emandlebeni usathi khona iyihlonono nje lobudume iyinsimbi manje ngiyazibheka nayibona nasedolweni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlambe ingathi idoli seligudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula avaliwe. Amen. Ngibonga ngibingelela ihlale sikababa wethu enkosini kuyinomama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sophie wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngiyengibona ijobo engibusisa ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephamba leyona ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakutholi hayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yaseKasason ngasePhabaliyon. Hayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke. Sibonane-ke naye intimeke. Athi ngikuthathele plastic abawu-5 bengubo abagcwele engizokunika bona. Phinde lomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona. Inqwaba. Mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu. Angiklamklami kakhulu kuleza y'nsebenzo. Kabonzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi. Mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo. Iy'nsebenzo kababa ziyasebenza kakhulu. Ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya. Ngithi sukumani phansi izinto zenu zisolunga laphana. Ungena kwamina lana ngangisonto ekhibini for 40 years. Ngashiya ngathi hhayi nangu baba zongiphilisa manje. Engiyakuyena. Uyena osebenzisa izinto zami icace manje echibini cha hayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa ubaba uyasenzela izinto wena uzosuka uba yivila longazenzi ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo nami ngicela ukuhlala kule ndawo ekuthi senzonke.
2: Amen bazalwane. Igama lami nguNtokozo Ngacele. Ngicela ukuqala ngibonge nje ngokubonga umkhulu benomama ngongiphi umsebenzi. Amen. Bangiphi umsebenzi la ekhaya ngase ngi-apply for 3 years ngingawutholi umsebenzi. Ngafeni.

0: ngakuthola umsebenzi la ekhaya ngithemba ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga yodwa ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda inform la engaplayele ngangiapply khona bathi angifike ngizolanda inform ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu ngahamba ngawulanda inform sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu kubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya.
1: Mwana mtanaka mani uthi wawusuna 3 years u-applya.
0: Yebo, ngangu-applyele 3 years
1: kodwa ungawutholi.
0: Yebo.
1: Ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya?
0: Yebo.
1: Kwase ngene i-call.
0: Yebo.
1: Yokuthi umsebenzi ka 3 years ubu-applyele usuwutholile.
0: Yebo.
1: Shani zami.
2: Sanibona. Ninja. Ngisacela ukubonga ubudata la ekhaya nomama la ekhaya. Angisizulu kungahamba la ekhaya into sami siradi kampela.
3: Amen.
2: Siradi. Even nasemsebenzini lami ngisebenza khona, ngisebenza kahle kampela kana. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuku. Nami ngisebenza khona, ngisebenza ngodaka siyaplastela. Sibanje kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le ezayidi bayosebenza khona. Kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphelele. Yabo amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuphu. Bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami wawathathi. Njalo ekuseni mengifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummeza wami angisakwazi ukusebenza ngala ummesa wokho. Bathi hayi ummesa siwuthathanga, ummesa siwuthathanga. Singawuyisaphi ummesa wakho, singayi ummesa ethu. Awukho ummesa wakho. Kwenzakala kisenkonzweni yempopula. Yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini. Khona umunye angeke ngimbize ngegama. Naye sisebenza naye ngeplaster. Ah, ekuseni ngakakhulumi nje wangibona lapha mathe matana. Kunjani ngithi akurada athi ngiyawubona ubuye enkonzweni wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngobonile isho uyazi ngiyabonga ngathi inhlisweni nami ngathi hayi ubacabangani ngithi okay hayi kade ngifile bengiyazi ukuthi nothathile ummeso wami ngapha ngoba kade kubheka lana ukho awukho kade kubheka awukho athi awukhona ngizokuya nawe kusasa ngiyulethelona kathi awulungile ke madala ukuyena ngisobonga kuloko tata ukuthi siyasebenza enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sakuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngibingise enkomponi yaka 255 ngasuka lana enkonzweni ngomgqibelo ngahamba ngayekhaya kangaya emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni athi ekuseni ngayisebenzisa insebenzo athi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langanye wakhohlwa lamagama lawa manje afika isasentsha emgwaqweni ngacosha ifoni uyiright ngahamba naye isendlini kumanje ikhona ngiyayisebenzisa. Ngisobonga la ekhaya, ngiyacela la ekhaya kutata hayi yazi kunenkinga ekhaya ngikade ngathola imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna wakhumula
0: ngiyabingelela abazalwane, ngibingelele ubaba wami, ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe. Hey bazalwane, hey ngizobonga. Amandla ogcobo, hey. Hey, mina ngazi. Hey, angazi ukuthi kumele ngiqale ngapi. Kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njonga nimbona la. Labo mazokushintsha izinto empilweni yami, uyafika kuqala kumeni iphupheni mangidele.
3: Amen.
0: Uyena ofika ukuqala bese leyonto lebe siyaqhubeka. Ngoba ngikhumbula ukuthi ngeke ngaphelelwa umsebenzi esikhathini esihambile. Ngangayisho futhi leyo nto ngisho mama wami ngangamtshela ngayitholela. Hayi ngaqhubeka ngathekeza benzo like ngathemba umashanela ngathemba into ezimanga ngathenga amachili nje ngiyahlanganisa. Hayi thenge lo

0: kabalan mo bilang na FM Abang Zanda yo.
1: Amon.
0: Kaya na mabong kabang kwa na mami gitu ya mabong kwa tabang kasi yo. Eh, na Abang Zanda yo. So kaya na nani kipagat ko sa bilolo hova. Sindang uni untong belo payo.
2: Thank you so much, Favo. We really do appreciate you. Hi, utakazelwa ngaka wena mina kuthiwa ngisabona mdunge
1: bezulwa kwena
2: nogajeni uboya
1: bezulwa
2: benyaso somukusombuluka sazwa kusonga kusongwane. Mzala mono.
3: Westbound elukuza manje ngirekodise ebusuku ngenze njani mina shuthi ngingasangeni uWhatsApp ngingasangeni mina kuWhatsApp ngize ngingeni ngoba sekunidlala ivoice note kakhulu ukuthi sibo mina ngiyathandaza. Ngiyathandaza uma ngilala, uma ngilala, 3 o'clock ngiyavuka every day ngiyathandaza.

0: ngithi Miracle simbonile umama efika ehamba ephethe na induku engakwazi ukuhambela kodwa manje simbona uphuma enkosini usiyakwazi ukuhambela mama ngithatha ithiwa ngubingelele xa usazise nje igama lakho ukuthi kusuka kuphi nendawo
1: igama lami nguthayi ndivakwandlovu ngisukusalwa ngisalwa emanguse kodwa ngihlala ephalo
0: mama ngibona ukhala izinyembezi zenjabulo mhlawumbe umama ngathatha ithuba silandise ukuthi ngobekade senkosini anisibonile uyiphethe na induku akusichazele nje ukuthi ngoba uhamba ngenduku kwenzakalani mama empilweni yakho
1: angazi lapi ngayibona sekuyanjena ngayihamba inyanga bangitshela ukuthi ngehlisiwe kodwa akekho owangisizayo ngiyacabanga sengino-30 years ngiphila ney'nhlungu emzimbeni wami ngabahamba odokotela ababoni lutho ngeza nganqaba bethi bafuna ukuyokuhlinza ngase ngithi mina ngoba ningaboni lutho yini lena enizoyikhipha yabo lokhu kukhala engikukhalayo ngiyazibuza ukuthi ngabe imi nani namhlanje

ngoba impilo engiyiphilayo yayisingaphezu kwamandla ami. Angikhona ukuhlala, angikhona ukwenza lutho, ngiyinto nje. Kodwa namhlanje angazi ukuthi ngambonga ngithini uNkulunkulu wasenaleni, kwenze impilo yami yalula.

ngiphathe kanjani ngayo inkosi ngike ngafika la ephalophi naye inkosana yami iqashe khona ngahlala ngihamba ngenjubu kodwa izolo ngithe bantu bami noma singena kukhulu ngasemalini ngiyacela kunento ethi uma ngayofika nje endlini kasomnala ngizowuthola umehluko sazama iy'ngane zahlanganisa bangigibeze ibanganayo empulo yokubeka lapha kodwa lokho kuncane kade ngina ngithe noma kuncane ngoba kusuka ngaphakathi ngikhathele ukuphila le mpilo engiyiphilayo ngiyambonga kakhulu usomnaka namhlanje ungenzele imanga empilweni yami ngangihlezi ngizwa ngizibuza ukuthi njengoba mina lento isineminyaka eminingi kangaka kodwa lokho engikuzwayo kungafika yini kimina nginje namhlanje ngiyambonga usomnkulu wasenaleni akabe khona njalo esivikele esiphilise ngiyabonga kwitsha thole lihle nongalo bayede.

ubona nani ke umuntu uma yethu zokwenza into athuyithuye uNkulunkulu na ubona ngalento okuthiwa ama miracles ama signs ama wonders uma uhlanganisa wonke lamagama signs miracle wonders they basically say the same thing but in different colors or in different approach what is a sign ilento ekukhombisa noma ekhomba ukuthi lento njengoba yenzeka ingamandla kaThixo what is a wonder a state osala kusona wena mase kwenzekile ongakwazi ukuchaza ukuthi kwenzeke njani what is a miracle it's an ability it's a power it's an ability that makes things happen supernaturally or beyond our description so ngamanye amazwi uma zenzeka lezi zinto azincikile kumandla wami azincikile kumandla wakho azincikile kumandla emvelo amandla that superimpose we see more so as beginning us so uma ufuna ukubona kumuntu obizwe uNkulunkulu ningalokho nihlupa ningaye emabhayibhelini kwalalela umuntu mayikhuluma ungamlalela buka ukuthi mayethi uNkulunkulu ungithumile ukuthi noma yile negama lami ungazuthi ubhalwe vlog phela kabhalwa ngithi mina ofika nokuthi abantu bayaphila ngethawule negama lami imina ofika nokuthi amanzi ayaphila negama lami asiqaleni ke wena kanti wena ufuna ukuthi uthole izinto esezatheswa abanye abantu asiqale lawe ke sibuke sasiyaqala ke manje angithi manje mongaya ku internet uthi nje faith water uzowabona kwi-internet ukuthi faith water ukhole igama lami ushiye ukuthi kunabantu abathi baphila kwingculazi ngayo angithi kodwa kuqala kwakungekho into enjalo nawe nje mlalo usungaqala futhi ubhale uma uthula nje ufakazi ukuthi mina ngiphile kwingculaza ngamazi usungenile njalo uma sikubhala ku-Facebook uyangena ku-Google uyangena ku-online uma sifaka i-website sekukhona nje lezi zinto ohlala uyibuka ku-Google buso kuyima uyibona ethi iqiniso ngaphela kunaleshow yimi nale Google ungakhohlwa ukuthi umuntu nalo owasho wase kuyongena ku-Google lokho kubhaliwe eBhayibhelini ungakhohlwa lakho ukuthi kwabhalwe umuntu onjengami nawe ukuthi kuyiqiniso kangakanani uyena kuphela owaziyo because iqiniso langempela the original information from the person who's telling you uyena kuphela owaziyo ukuthi kuyiqiniso kanjani mina nawe kufanele sikuprove uma konke umuntu akushoyo kungaproveki for example kube ngathi uNkulunkulu uthe angeze igqibi angeze noma yini ngifake igama lami izosiza abantu yangabasiza abantu ngabe nisangilandela na niyazi ukuthi kulonyaka ama product aneminyaka emnga 13 years imagine abantu masiqala I think kwaku 2011 mangaphosisa siqala uma siqala ukuthi babethini babethi scam kudlalwa ngabantu kuthathwa imali zabantu abahluphekayo ngababuza ke mina ngathi sikuphi isitolo esinika abantu abahluphekayo izinto mahala na ngase ngibuza ukuthi uhulumeni unawo amanzi amahala awanikeza abantu abampofu na 2 ubhalwe ukuthi ama product amathengwa umuntu ohluphekile na bangakwazi ukungiphendula ngase ngithi ke uma nifuna nginike abantu amanzi engiwathandazele mahala providali isigubhu ngoba kumina imali isigubhu ukusithela bese ningiprovider ngamanzi uhulumeni izame emthumeni 2 ubhalwe kulesi sigubhu ukuthi uphoqeleni ukuthi usithenge noma uyayikhethela na are we undermining the users of this product ukuthi asinamqondo thina sisile enough na uma kwakudlala ngabantu lezo zinto nanku umbuzo usho ukuthi for 13 years sengidlale ngabantu for 13 years izinkulungwane zabo abangiboni ngenkathi ikuqalwa sasidayisa esontweni elathatha abantu abancane laphansi kwalini namhlanje ama product aneyitolo as more than 20 shops ushuthi bonke lezitolo yonke le ndawo labantu bathenga into engabasebenzeli ngamanye amazwi lo muntu undermine our capacity of thinking and reasoning ngomthetho ngake ngasho kanje komunye ngathi ngomthetho umuntu othi ngidlala ngani ngidayisela amanzi uthi nina niziphi kuphi no idlala mina liyangezwa ngamanye amazwi lo muntu akadeleli mina udelela nina ngaphezu kwebedela uthi mina ngiwukleva mina ngikwazi ukulezisa into enganisebenzeli ezalini yona liyangezwa na okunye okufanele sikubhekeke nge-miracle i-miracle ipuva ukuthi iyona nto ke engakufanele ngabe sikhuluma ngayo ukuthi hayi lo umuntu kaNkulunkulu lo isangoma sangampela ngisibona ngokuthi ngithi uma ngingena emnyango sithi ngenani nabakanala sithi masifika awusitsheli nokuthi ngize lapha ngengane.

0: sifika izinto zazo bese sithilize lapha ngengane eyishaya eceleni ukuthiwa ke zayibonakala ngalokho ngithi sangoma sifike sithi awushaye ngizwe yizwa ngithi yazi indaba sasithi awushaye ngizwe sasithi ingane igingise kushuthi uma uthula siyasangoma siyakutshela ukuthi uzothi yebo mangisho leyo masike sathi ingane igingisele wathula shuthi akukhona sizoyishaya ngeshoba laso shuthi sishaye ukuthi ivukane nina nihlele emahlombami lingikhombise ukuthi kwenzenjani sageja kathathu fanele nithathe ilokhuzane zenu niphume nihambe ngoba isangoma sithiwa sidla imbumba so nansi into engifuna siyibuke isangoma sivuke kuseli sikutshele ukuthi kuza abantu kanje kanje kanje kanje isangoma futhi umsebenzi wasakhona ukukulapha umsebenzi wasi ukuthi uma usufike kuwe sikutshele ukuthi khona unala hambe kunala usebenzisa amanzi uzoyiqeda le nkinga yakho ngoba yini umsebenzi wasangoma inkinga yakho siyatshela ukuthi ingelashwaphi hayi ukuthi asilaphi isangoma kodwa it's not a main purpose esangoma your problem yesangomeni yofuna umuthi isangoma ngokujwayelekile sikhombe muva sithi hambo uyohlanganisa impuphu nomlotha uchathe ngazo busuyaphila ngoba isangoma iprescription yasivela kwamoya njengoba silapha ke nathi iprescription yethu ivela kuphi kwamoya so lokho kubaluleke kakhulu yini thina senza yonke into uNkulunkulu asitshela yona ngoba isimanga esenzeka kuwe sikwenza unikezo udumo uNkulunkulu wasena le
1: Ama
0: miracle lalelani ke abantu abamnyama ucela niyeke lento enayifundiswa belungu yokuhlala nicabanga ukuthi kufanele nisuke nemithi liyofuna uNkulunkulu uNkulunkulu akafundwa uNkulunkulu yena ozizela kubantu kanjani ngezi example ilile leligcwele la indlela akaze nizwe ngithi phambisa isandla sakho khetha uNkulunkulu wasenaleni asimkhethi thina uNkulunkulu wasenaleni uyena osikhetha ngoba ithi ngimtshele nathi iqiniso akaze mina ngikhetha uNkulunkulu isesontweni langafika khona kwathiwa ngisindisiwa ngoba ngikhethanga uJesu ngaqala phansi ke ngakhetha uJesu sengiphilisa abantu ngeza kuthiwa ngiyoshe esihogweni ngambona lo Jesu akasile ungishisa esihogweni sengiphendula abantu abaningi aphilisa abantu abaningi abaletha kuwe ngoba mina ngimanga phambi kwabantu ngamvuma thina abantu abamnyama ke ngilibekele nathi iqiniso uma ukhokho wami noma ugogo wami efuna ngimsebenzele okokuqala akumile ngimsukela ngithi gogo ngisebenzise akumile ngimsukela ngithi gogo ngifuna ukwenzela ukuthi ufuna ugogo wami uyena oza kimi ethi mtakacanasa ngicela ukuthi wena kwenze u1 no2 no3 ahambe futhi aye kwabanye abantu ayokonfirma lokho nina nisuka niye kuthina esibonayo nizotshelwa yithi ukuthi unobizo ufanele isangoma masikutshela ukuthi unobizo uconfirm ukuthi ngampela sengangaphupha umuntu kanje kanje engibizi ubizo khona labantu bakini khona njengalolu lami likaNkulunkulu direct lolu likaNkulunkulu direct engiliphethe ingakho noma ngabe kuthiwa idlozi lakho selekuxoshile lakubangela amabhadi ufekele ikhahlele izinxa lihambe lidlozelile noma kuthiwa kini umama wakho akashadanga ngokwenze njani awenzelwanga imbeleko mina ngise ngunika ifaith wathi ibe yimbeleko ibe yikho konke obokudinga kwenziwa idlozi yingoba mina ngisebenza ngesithunywa esingaqalanga safika emzimbeni ithunywa eyiswa kwelikamoya mayithunyelwa la bese ngiqhamuka ihamba ngami sisebenza kwesinye isikhathi kwabanye ifika kini zibe yimina ngoba uzosuka uyixwaye phela nalokuthi suke zazi ukuthi fanele wazi ukuthi amagunya okuza kwesi wathathe kulala uNkulunkulu masezongisebenzisa wayesengitshela ukuthi wayelokhu enjalo ngonyaka ngiyazandisa iy'ngelo zakho ngalo ngimemezela ngumphesethi uNkulunkulu usukumemezelelani kubani ngithi ngisofuna abazi wathi hhayi shut up angisanitsheli manje uyazi ukuthi kufana nani khona amaphupho okufanele ungawaxuxi amaphupho angcwele uyazi ukuthi abaningi benu limaza amaphupho enu ngokutshela abantu namaplanethi usiwalimazele ngohamba isitshela uyazi ukuthi uma ungitshela ukuthi wena uphuphe ubaba efika kuwe angithi ngengane yakweni mina utshela mina uthe ubaba kwenza ukuthi ngithi ubaba ubengaya kulo wayithina engezi ubaba sesiyalwa-ke manje sesibangani sesinento yokuthi asakuthembi kwawena kanti kuqala ubuzothi uma uthi ubaba ufikile kuwe kuyo umuntu obonayo masifika kumuntu obonayo ukuthi kukhona esizokuzwa la ekhaya awumtshethi sizoenza kukhona esizokuzwa esethi umuntu obonayo ngibona omunye wenu waphupha iphupho wafika

0: nezilonda la umngane wami ngisontweni lakho ngathi ngikhuculu ngiyuphuza ngingena sibedla ngiphuma zabe ngasizakala kodwa umkhuculu umsizile siyasebenza mina emsebenzini ngoku
1: umthungo awusahluphi manje
0: awusahluphi kuphonini uphelile kwawona uvalekile
1: uvalekile umthungo
0: bendi-right tata kakhulu
1: ubukade ukuhlupha lo mthungo
0: bukade ukuhlupha ngena sibedla ngiphuma kodwa ngangiba ngithola umkhuculule ndaba right tata
1: eyi eyi mama siyabonga
0: eyi siyabonga nandoda kakhulu
1: hayi uJehova makakubusise mama qhubeka nempilo
0: baba ngizobonga kakhulu namhlanje
1: hayi bo ehhe
0: bendikade indoda yami yathathwa yintombazane ndayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni ndafike ndathenga itshele ezimulelaezilekhosi lezitha
1: ya
0: mandithenga itshele ezitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza apha kulo xa ndimbiza wabuya nyhani ndithe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambula kuyambeso sibhedlele
1: hayi bo
0: kodwa yena ubuyile ngoku tata ndinaye ngondithetha apha endlini ndiyabonga kakhulu tata
1: ubuyile ubaba wakwakho
0: ubuyile baba ukhona
1: ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha
0: yebo baba
1: hayi mama siyabulela uThixo
0: yebo tata
1: hayi fona mlaleli wami fona mlaleli wami
0: baba udokotela ndicela ukuzisa ubufakazi ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa
1: yebo ma
0: bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualifications ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam ndirhola imali enjengemali
1: hayibo
0: ngenxa yomsebenzi kanozimanga ndiyabulela kakhulu babudokotela
1: wafika wazothenga izinsebenzo
0: ewe tata
1: wathola unoyimanga
0: ewe tata
1: manje into isiyenzakele empilweni yakho ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina
0: ewe tata kunjani
1: Oh mntana msiyabonga kakhulu uThixo akusikelele iqhubeka into zakho ziye phambili.
0: Ngiyabonga tata.
2: Engabe unenkinga kahlukela? Zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe. Kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi. Umashanela wona uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064 533 3512
1: Koma vula kuvalele sekubuke sokwamukela
3: Bavula vule kunjani baba
1: Baba wami siyaphila
3: Siyaphila baba wami Baba wami ngiphakama nokuboka lana
1: Yebo baba
3: Ngafike esontweni wangiprofetha nganginenkinga ngizohlinzwa ngine cancer manifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo ebangakangidiagnosecanse
1: yafika
3: bethola bathi akuhlabo abasatholi lutho akusekho lutho babuza bangenze kanjani awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe uyabona
1: ngiyabonga
3: kakhulu ubonga kakhulu ubaba ngiphilile manje akusekho lutho angikhe maphilise ngi-right manje
1: baba wami siyabonga kakhulu khehla lami
3: ngibonga mina baba ngiyabonga kakhulu
1: yebo kwamavula kuvaliswa kwamukela
4: Bavula
1: vale. Yabo baba wami ninjani?
4: Ngaphela mavula vale.
1: Baba wami.
4: Ngiyabona vale ngemgetheni.
1: Okay. Yabo.
4: Ngaphuna. Ngabuye emgetheni ngahamba ekhasini ngathola imali ya 3000.
1: Ah, usiyabonga kakhulu ndoda madoda akuqhubeke kuye phambili.
4: Ngiyabonga mavula vale.
1: Siyabonga. Siyabonga kehle. Owokugqibela lo. Kwamavula kuvale sokwamukela.
5: Yebo,
1: sawona babunjani. Mama wami vala umsakazi emva kwakho nyaphila ma.
5: Ngiyaphila baba, konke ngizwa ukukhuluma la iRedweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuni.
1: Yebo ma.
5: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithole abantwana lutho, ukuthola abantwana nomsebenzi, indawo yokuhlala.
1: Mana ke we mama, mana indoda unayo.
5: Ukhona yebo kunayo umuntu.
1: Ehhe, cha njoba uthi ufuna umntwana mina, ngifuna ukwazi indoda uthi unayo.
5: Yebo
1: baba. Uhlala nayo.
5: Yebo baba.
1: Okay. Unayo nabantwana?
5: Unayo.

0: abantwana inkinga mina.
1: Wena unabo?
0: Yebo.
1: Inkonzo seCameroon niyayenza?
0: Yebo baba.
1: Okay, lalelaki. Figani nobabili kimina.
0: Yebo.
1: Ngizonilekelela.
0: Yebo.
1: There's one.
0: Iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena ulwadumba umlenze ekwenza ihawu likababa wakhe.
1: Ya.
0: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa. Anganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje. Ngokuthi into ukuthi ngiphumeleli nje yasikasethe sizweni ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili yangifiseli into ezinhle zonke ezibuhlungu.
1: Kulongela fana ke ngifike ngizonihlolela ngizohlola ngizoyibona inkingi isizwe ilungisa leyo nkinga mntanami.
0: Yebo.
1: Unamnyaka emingaki?
0: Ngina 31 manje lento yaqala ukwengena ngo 2008.
1: Eyi usemncane mntanami usemncane mntanami ngizokubusisa mina uthola amawele.
0: Yebo
1: baba. Ya indoda ikhona eduze njenga manje.
0: Yebo baba ikhona.
1: Wamnikeza ifoni.
2: Yebo zobona
1: baba. Baba wami umama uyangitshena isimo enibhekene naso. Ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi ube indoda. Amadoda njengawe mancane emhlabeni sikona. Make babona nje umuntu osifazane banenkinganyana bayagquma kuyena.
2: Yebo baba.
1: Ya, yenzani indlela ningibone.
2: Okay, ayisozama.
1: Ya, ngiyacela, ngiyacela niyikhuthalele inkonzo ningayiyeki, niyikhuthalele inkonzo. Nishaya inkonzo, nishaya inkonzo, nishaya inkonzo. Shaya inkonzo, shaya amahlandla bemathathe bemane, ebemahlani. Alright, yathuka le ndoda
3: idayibo. Ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla, ngizoshiya nje e-taxini bengiyiqoqile ngayibeka la. Omningi nje ufuna ingane zami zibe khona zingilekelele. Okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini. Mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni. Mangithi sesinyeni bengathi la entsweni. Ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso. Ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso. Okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona. Ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini. Ngisebenzela insebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga, nginomashanyela. Zakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya. Zavuka emini, zafika emini. Ingane ziyakubiza ukuthi mawo uzobona nazi le intuthwane. Intuthwane wangathi kade zikhona la, zinamaqanda. Mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la. Mangifika ngeza nomashanyela. Kafika ngakhuluma ngathi ngilosi kaMavula kuvaliwe. Mayihambe, mayihambe. Sanyamalala semthani ngathi akaze sibe khona. Sijwayele ukufika ebusuku, sibevusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane. Intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya. Ubaba uyikhulekele. Ngezwa mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho. Sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu siyama nayo la ekhaya izanga namhlanje. Wathi ubaba lengane lenyoka mayiphuma lengane izokhonkotha ngathi inja. Kwenzeke njalo ngempela umama wade bangixoxela mina uthi mama wade benawo phela uzwanga ma. Mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile. Sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya. Omunye futhi intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yami liyophuka nje egcekeni. Uphethe amathansela. Usenensuku bekade off. Kwathi ngelanga afana ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi nami ngiphethwe likhanda, ngiphethwe amadlebe, akuvuma akhulume. Ngathi ke mina kangekufaka amafutha, amafutha kaMavula kuvaliwe emadlebeni. Wathi cha mama khona engisanda ukufaka lana uzongifaka usisi wami lesiyama naye le ekhaya. Uzongifaka mase ngilala, wamfaka ngempela. Kuthe sengisendlini yami nami sengilele. Lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki ngamkhabisa ukuthi ngimfake lamafutha. Lathi uza hayi lamafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni. Ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngaba four ngayombheka. Ngathi khamisa ngamfaka amafutha. Ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela. Kwangavumi noba ithini ingane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambe iye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ingane. Mase ngibuya nalo muthi engiwuthengile caba nganginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngibonile ingane yafa. Mangibuya ngifika umuntu usekitchen uyapheka unengane uthi mama.

0: washini kuti wenzakaleni uthi mama kunento nje phele yayibise duze kanti mangini kwavela kwathi khaxa uduthi onegas untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night prayer edlula nathi lo besingayo manje leya edlula baba futhi uphinde wamkhulekela abona ifiso nakuyena uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento eyilanga esaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini hayi ngathi phuza amanzi yikeyike le nto eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kuvalwe kade baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyanibingelela bazame egameni enkosami uJesu Kristu ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngumuntu ngamuzwa eredweni nje kule lokuzana ikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami bekukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'ngembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomazimanga kwangathi kuyehla-ke lento yade ngihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mina-ke ngibengivele nkorobhe ngawo ngiqale nkorobhe ngawo-ke indlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle lokhu kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nale nto kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba bezele nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe uma ngabe ngifika ubaba endlela esho ngayo kuthi asifike sisebenzise ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohlezi awasha iy'mpahla ey'clean kodwa ngangani-ka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la edurban not ered hill ngithole umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama ngichama ngichama ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisume singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo ma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayo abhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni seyaphindela ekhaya kasaye engwelezane ngibonga kakhulu engilozini kamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila
2: Amen. Amen. Ngicela ukubingelela amayilazi.

0: wethu nomama wethu. Nayilazi mina ngizalo falazi kwakuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni. Eveza indaba yokuthi kunabantu osekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi. Abasondele bazothola izisebenzi la ekhaya. Kangena ngeza nami ngazithathola ngezisitholana zisebenzisa. Ngalesi sikhathi mina ngumuntu osuke seyihlalele ekhaya. Ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu. Mina uthi hayi ngizofonelwa ngokuthi kuphele inyanga ngihambe ngiyohlala ekhaya. Kodwa ngathi kuleya sebenza nganzile kuyona. Awulo nyaka nje ephele ngalo nyaka. Akaze ngibe nalo usuku engasebenzi ngalo. Ngisombo lokho kuyaba umthabela ngisomsebenzini. Ngiyasonto ngendela ekhaya. Ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshwe ngayo. Ngasemsebenzini ngekho mnandi bese ngicabanga nokuwushiya. Kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeze emsebenzini kule nkonzelo isonto elidlule ebengikuyona. Ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe neemoto zakhe. Ngoba bengafuni lezi thina esebenza ngazo. Ngiyabonga amandla nothola yababa umuntu awuvalele.
1: Amen mahelingi ukuthi amahle. Ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu. Ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya. Kodwa kakhulu sicela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalele eredweni. Ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigola. Kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo. Wabesithi okugula yakabambe lapho ubuhlungu khona. Ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo. Ngesikhathi ekhuleka, wakhuleka. Uthe la iqeda khona ethi amen. Ngezwa nje umkhuhlane lodwa ngiphethe. So uphele nya lapho lalibuhlungu ngangikhala ngathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphela ngomkhuhlane. Emandlebeni usathi khona iyihlonolo nje olobuduma iyinsimbi. Mathi ngiyazibhekana ayibona nasedoleni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu. Ubuhlungu obusedoleni ongathi mhlawumbe ingathi idole seligudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula avaliwe. Amen. Ngibonga ngibingelela ihlale sikababa wethu enkosini kuyinomama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sophie wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngengibona ijobo engibusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephamba leyona ema-ofisini. Angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuli. Hayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yaseKasason ngasephamba leyona. Hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuthathele plastika abawu-5 bengubo abagcwele engizokunika bona. Phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba. Mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenza wonke umuntu. Angiklamklami kakhulu kuleza y'nsebenzo. Kuye kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi. Mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo. Iy'nsebenzo kababa ziyasebenza kakhulu. Ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya ngithi sukumani phansi. Izinto zenu solunga laphana. Ungena kwamina lana. Ngangisonto ekhibini for 40 years. Ngashiya. Ngathi hayi nangu baba zongiphilisa manje. Engiyakuyena. Uyena osebenzisa izinto zami icace manje. Ekhibini cha. Hayi ngangikhona kodwa ngathi ngisidumbu nje. Ngayazi sengenzayo. Ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa. Ubaba uyasenzela izinto. Wena uzosuka uba yivila longazenzi. Ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo. Nami ngicela ukuhlala kule ndawo. Hey kuthi senzonke.
2: Amen bazalwane. Igama lami nguNtokozo Ngacele. Ngicela ukuqala ngibonge nje ngokubonga umkhulu benomama ngongipha umsebenzi. Amen. Bangipha umsebenzi la ekhaya ngase ngi-apply for 3 years ngingawuthola umsebenzi.

0: ngafike ngagabula isikole umsebenzi la ekhaya. Ngithembe ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga eyodwa. Ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda i-inform la engi-applyele engi-apply khona. Bathi ngifike ngizolanda i-inform ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu. Ngahamba ngawulanda i-inform sengiyaqala ngiyasebenza khona. Ngibonga kakhulu kubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya.
1: Mwana mtanaka bani uthi wawusuna 3 years u-applya.
0: Yebo, ngangu-applyele 3 years
1: kodwa ungawutholi.
0: Yebo.
1: Ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya?
0: Yebo.
1: Kwase ngene i-call.
0: Yebo.
1: Yokuthi umsebenzi ka 3 years u-applyele usutholile.
0: Yebo.
1: Shani zami.
2: Sanibona. Ninja. Ngisacela ukubonga ukudada la ekhaya nomama la ekhaya. Angisizwe lokungahamba la ekhaya into sami siride kampela.
3: Amen.
2: Siride. Even nasemsebenzini lami ngisebenza khona, ngisebenza kahle kampela kana. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuku. Nami ngisebenza khona, ngisebenza ngodaka siyaplaster. Sibanize kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona. Kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphelele. Yabo amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuthu bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami wawathathile. Njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokhu kibabuza bafethu ummesa wami angisakwazi ukusebenza ngala ummesa wokho. Bathi hayi ummesa asiwuthathanga singawuyisaphi ummesa wakho sinayo immesa yethu awukho ummesa wakho. Kwenzakala kisenkonzweni yempopula. Yathi ngale mini mengibuya Monday kya emsebenzini. Khona umunye angeke ngimbize ngegama. Naye sisebenza naye ngeplaster. Ah, ekuseni ngakakhulumi nje wangibona lapha wathi hey Matana, kunjani? Ngithi akurada athi ngiyawubona ubuye enkonzweni. Wathi uyazini, lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngubonile isona. Uyazi ngabonga ngathi enhlisweni nami ngathi ya, hey. Ubacabangani kithi okay hayi kade ngifile bengiyazi ukuthi nothathile umnyezi wami ngapha ngoba kade kubheka la nawukho kade kubheka awukho kathi awukhona ngizokuya nawo kusasa ngiyulethelona kathi awulungile ke madala ubuye nawo ngisobonga kuloko tata ukuthi siyasebenza enye into ngaza la enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sakuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ebingise ngekhomponi yaka 255 ngasuka la enkonzweni ngomqibelo ngahamba ngayekhaya kangaya emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka nje emsebenzini nakhona sajika endleleni yathi ekuseni ngayisebenzisa insebenzo yathi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni. Manje inkinga yami kumanje ifoni angiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani kamala ngiyanga wakhohla lamagama lawa manje afika isasentsha mgwaqweni ngacosha ifoni uyi-right ngahamba naye isendlini kumanje ikhona ngiyayisebenzisa. Ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kudada hayi yazi kunenkinga ekhaya ikathi ngathola imali nje ngiyaphathanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna wakhumula.
4: Ngiyabingelela bazalwane, ngibingelele ubaba wami, ngibingelele noma wami engekho esihlabeni sakhe. Eyi bazalwane, eyi ngizobonga amandla ogcobo. Eyi mina ngazi, eyi angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi, kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo mazokushintsha izinto empilweni yami uyafika kuqala kumina ephupheni mangidele. Uyena ofikayo kuqala bese leyonto le besiyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngingaphelelwa umsebenzi esikhathini esiphambili. Ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela. Hayi ngaqhubeka ngathekeza benzo la ekhaya ngathenga umashanela ngathenga into ezimanga ngathenga amachiwi nje ngiyahlanganisa

0: Noma ke ngingasakhona ukuthi ngile ngifika lekhaya ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza ngimane ngiwamukele ngawunikezwa umprofethi ngiyafika nje ngoba ngikofa kanye inyanga hayi ngaqhubeka ke uma ngifikile lekhaya ke ngithathe usawodi ngithathe hambe ngiyobeka endlini iy'ngane zami ke nazo ziyageza zenza konke khona lena ke umfana ke yona ke seyaqeda esikoleni beke ibambe ngala ihambe ifesi ihambe ithini ithe isuka yahamba yayolokhuza yayoqala ke manje ukutrainela ukugunda edrobhini kwelinye nje lamabhilidingi laphaya yatraina njalo ekuseni ingitshela yona ukuthi ekuseni yona ma ivuka iyagqume ivuka ekuseni ngo-4 igqume iphalaze masihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphaketheni ikhuluma ithi baba mavula kuvaliwe angihambi ngedwa ngihamba nawe manje ngempela kusho ukuthi uloko etrain uqale ngo-March hawu ngithengeza nje kule ngale ephelile lesisuka kuyona inyanga useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona athi ma ngiyahamba ngolosini ngithi uyahamba athi ehe ngiyahamba laphanje sebophakamisile umsebenzi wami bathengi ngilokhuza nje umsebenzi wami uku-right nje sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje ngathi mina ngempela ngathi hey wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphupha ubaba eyi ngiyabona ubaba ayibubaba ulokho ekhona njalo nje masekhona into ezothi ubaba ufika kuqala uthi ngamphupha ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona uthi angathi ubaba uyangena kule ndawo engitrainela kuyona uthe ngimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo uthi ubaba badlule bonke laba abanye abafana aqonde mina abuze ukuthi uthi abingelele uthi ngivuma athi ula manje uthi ngithi yebo baba ngila athi ubaba ngize kuwena-ke ngifuna ukugumba wena uqobo bengekamtsheli ukuthi uyahamba ngeveke elilandela lelo yilona-ke leliveke abamtshele ngalo ukuthi usuyahamba-ke mfana ngamtshela ngathi mina ubaba ubezotshela ukuthi into zakho sezi-right-ke manje mina ngikhulumi ngesaluni nje ngikhuluma isaluni leyo yabantu abaphezulu engaguni nanoma ubani uke mthatha njengoba ngikhuluma nani njengamanje ngogcobo likababa eyi ngiyaliphakamisa mina ugcobola la ekhaya ngihle ngazi njalo nje ubaba uhleli izofika kuqala kumina njalo uma kumele nje kuphakame into empilweni ubaba uyafika yabo manje nje ngiyalibonga ugcobo likababa nkosi yami ngiyalibonga ngithi maliqhubeke njalo lungisebenzele lisebenzele nomndeni wami nabantu abami ngiyabonga kakhulu
1: ngiyanibingelela nonke bazalwane ngibingelele ngokukhethekile ubaba wami noma wami eyi angazi ngizoqalaphi kodwa ake ngiqale ensebenzweni yokuphahlazwa kwesibuku
2: ulokhu imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalinisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesakhona unkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalinisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
3: Hey, bonage.

Ngato makahlangulo makaphakanyiswa makuthintshe isimo sakhe kanti umama mina nje mama nithi yambona umama kumane nisivinto zigoqozayo nalaphendini manje sivinto zigoqana siyadini umama uyalila uqala uncedo but lento le spiritual deep indzuru kakhulu ifuna wena niphume iphulo phandlini kowenu nize apha kuprofeti nibhuke into okuthiwa i-one on one umprofeti aza nichazela indlela yokuphuma lento sincede lo moya umama sithi kayuphinde simbuyisa aphile but sizonceda lo moya lo umama umqhuba.

0: Amen bazalwane yabingelela.
1: Amen
0: mama. Hayi bazalwane babusibiya ngihambile naye isikhathi eside. Ngisebenzisa izinto zakhe ngithe masefika lejuzi ngayilanda lejuzi bazalwane ngangifa iqolo ngifa amadolo yimlenze ngaya ngiklina ngishiya ubuso babe ngangithi mangithi noma ngiphuma ngihamba bathi kodwa yinto igcubayo ngithi mina ngikulele ijuzi ngibazalwane. Asambeni sesangiruhals kusibiya sothenga ijuzi. Ijuzi ngenzela omkhulu umehluko phezu kwempilo yambazalwane. Hayi qhubekani bazalwane uthenga ijuzi. Ijuzi yeyi iyaphilisa. Namanje yena nje senginga 2 months ngingayitholi. Ngithe nje ngeke kule nyanga ngingazi ukuzoyithenga. Sizofuna yona nje.
1: Amen swabo kukhona mama.
0: Ngisuke emawoti.
1: Shalala uNkulunkulu wami sobo. Hayi baba ukhona
2: sanibonana. Hayi ngakayithola nje lecezile ijuice la ekhaya. Yokuqala ethengwe uAndi. Ngamukho uhambe sheshe naha. Le juice la wabuthe hama sala ngalala ngintshontshe kancane. Kayintshontsha kanti uphuza phuza. Kayiphinda futhi akusazi angawuzi mehluka angafika athi na uyithenge le juice yakho uthi ijuice ijuice yalo yona idrowta manje iyakwenza umsebenzi. Wasengiyalela usizi lwabo wasemqhamuko. Manje ngiyethileka manje. Ibe ithenge yani ngakwathi khadi special. Sebe baba bangcina phoja uthini bese ngiphoqekile manje
1: uthi uzoyithola
2: cha useshilo lekho kutaza seshilo wadaye angayifuna uthathe ukude la
1: oh
2: mangiphoqekile ngamphathele ukuza nemvula ngifuna uphela
1: okay
2: side na log iboshile manje
1: amen shaka uNkulunkulu ehlobo
2: wena ngizayo
1: awusho ukona moyi okay baba
3: sendonani bazalwane
1: amen
3: ijuice ngisize kakhulu bengiphethwe iBP noshukela ngiyakwazi nokuyikhulula endlini esencane khona loko athenga ijuice nje yonke into yami ihamba kahle namaphilisi e-BP noshukela ngisawasebenzisa.
1: Hey usuka ukubona baba
3: iclarothi
1: iclarothi nomona uyishala ihlombe. Haleluya. Right ukhona omunye sesi-right sesi-right ukhona omunye othi unobufakazi kwesi juice. Okay okay bazalwana sikubambeke la ngoba sicishele right
4: Ngibukho uthini ke nakho usuye recorder manje.
5: Justin says ethemi kade kutsamphalaze kutsambuyise kwaphela ukubuyisa kwakhona into esesini ebekadinga ephenje nje ebila iphelile ngokuphela bengiya 6 times e toilet kodwa sasebenzisa ijuice yesibili kodwa manje sekuyihlile lokho nenhlungu sehlile yaphela naleyo pain. Uba njalo nje bekukhonke phephezela ke ngithi phephephe kube ngathi ngisiwa amarezi.
4: Amen. Shalala uNkulunkulu wami mhlawumbe. Nomona wethu.
6: Okay, inkomuni bani?
4: Yebo ba.
7: Hayi ijuice mele ngisizele kakhulu. Ijuice ngangilento ekhuphuka kancinane ngingakwazi ukulala ngesayile, ngingakwazi ukulala ngesayile. Ngibese ngihlale ngilala ngibhekele phezulu. Kunabela mphezulu bengikhweshwe mhlawumbe kabili noma ngingathathi. Kodwa ngihle ngaphuza ijuice, ngayiphuza lisekwe-6. Ngakwazi ukuthi ngiyitshele ngilala kodwa ngikhweshwele. Ngizwa ukuthi lento ebengiswa athi yakhuphuka iza likhweshela libe liphuma uma ngiphuzayo. Leyiphuma uma ngiphuzayo. Senze sisukile 6-7 abantu bangeyinto ekhuphuka njengathi isigaxa nje la angafuni ukuphuma kathi abambeke kwangathi yeshe lento lebeyikhipha lalikhwehle sekusuka lagqibile nge-choice nge-choice nge-choice then ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje ngakwazi ukulala kanje akwenze sekuyi-right manje noma ngakaphili kasheshe ngosaphuze kodwa nje angisiza kakhulu ngeyinyawo sengizwa nje ngilula
4: inomono wenu
7: banomuntu
4: akusoisquash lese
5: ijuice engisizile bengiphathwa zinyawo kungavumihamba kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba nje indawo eyibanga ngihamba ngenyawo maphibilile noma ngiya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi sisebenza nje ukwazi ukuthi usebenze nasekhaya noma kade uhambile.
4: Yebo
7: ado uphasi kuthathe la e-ofisini lasethekwini kuthathe e-Sango House.
4: Yebo
5: ijuice ingisizile kakhulu bengiphathwa ama-alsa ngiphathwa izinhle

0: ngiwumanje ngifakela mlanze ngiphathwa isiyezi ngiguqunganisipha ifinyelane imsipha ngamajaqaba engibamba kungavumi nje mangiphuzekendayo nasetholethi ngafika ngazothenga ijusi la ngihamba ngayisebenzisa kwathi umama angiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngasenzi makakhulu ngayiphuza kathi kubhedlela bekuqala ngasengikuza umehluko ngaphinda ngaqalela esibili ngawuza umehluko hayi manje sengi-right ngiyaya kahle ngaphandle ilambe eceleni kwakhona khona into eyibhala lana ngingayazi ukuthi yini ibuhlungu uma ngabe mhlawumbe phuze into ekhiphayo izokhala kuzoduma la kodwa manje akusekho sekuphelile ijusi nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu so nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele bayangiphathisa amangizalwane bathengele nabanye nabanye basho bathi yabasiza bangiphathisa abanye beza bazoyithengela basho ukuthi yabasiza ingisize kakhulu nje nesisu ukuthi bese sivuvukala nesisu kodwa sisehlile manje asisekho ntoba singasekho
1: yabona ya shaalanaubonaa sesiphephila ngithi
2: okay ke gogo ke seku-right ke sawubona ke gogo
3: yebo ngani cha ngithi angizobonga sibe noma ngakabi nami engokubonga ukuphethe esandleni kodwa ngibonge ngomlomo ngikhombise ukuthi ngimuntu angibonge mangisizakele ngifike ngifile mangifile wakuhambi kwangisho umphefumulo wakubona ngathi izophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaze kwaba kathathu mabona ukuthi udluliseni umphefumulo onguswayo nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngiphathana igazi lami ngathi libolile ngisevezele ngisho ukuthi ngiphuma nje egcekeni futhi angife manje akusekho-ke konke lokho sengimelele okuhlusuka nje kenoe la manzi kuthiwa nginawo
2: enhliziyo
3: okay buya-ke wona ngifushile kodwa nje cha umehluko ngiyawubona inokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela ngokuqhamuka futhi usengifumbethe esandleni
2: amen
1: oze uyilwathi khona babe bakunikeza ijusi erong
3: banginikeza ijusi wafuna iy'ngane zami zisophongole bona ukuthi ngiyafa zibona lapha kufacebook intetho ezenza wena ethi ngisibili uba mfonela-ke wathi yimi impela ngiyamaphi ngiwavuma emmeleni endleleni ebhekophongo ngoba wapho uzwathi ngibathi ngisophongo athi ngimeleni lapho ngasebheke njini bahamba-ke bawomakhona-ke yaqhamuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje kusuthi uthathe lokho okudaya amanzi leziwasho wadaya ngodaya ophinto wasequlela isiwayeke lakugcwala phakathi ngacishe ngapha kwaze kwaduma ngisho iphanda ngale nto wathi angisayifuni into ngingazama kususa ubeyongamnika le nto umuntu ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga iyabasiza ngojusi ngabe ubasiza ngalo ujusi ongibulalayo mina ngakuphuza kanye kwesibili ngathi susanithuthani ngaphandle kanti akunguwo sengiyakubona lapho kuthiwa kokungesiwo bathi kulona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ukhiphe itaputapu nezemithi futhi le nto wafuka ayithele edolobheni lokho khona ayithele lapho esigujini ukungeni kalona
2: no siyabonga gogo sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi abantu bayagama uyabona ngiwakhe usowabulala
3: lomuntuuze
2: ukuthi ubunegulusha lapha esiswini
3: benginegulusha lapha ngane yami leli gulusha ngihambe ngenyokobasulana bethi mama wakwaye special nithi ngile bathini ukuthi bangisawo-x-lay bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalokho le nto nasi ayifushi ukuthi ikopoza ngathi ikopoza amanzi esekuba nodenda kulenyukayo-ke lolidenda engingalazi ukuthi ngulwane noma ngithi ngithatha amanzi ngiyaphalaza lungaqabuki lungikeli ngizokudose ngizane konke lokho ngiphuzela ujusi lweshile nesisu sesiboshile Mangihamba sengidonsa ngikhathala.
2: Umama kuphi ekhaya?
3: Lapho eBhanganoni, uMadlamini.
2: UMadlamini ukhona kwanyana eBhanganoni.
3: Sizakele ngane mafabo futhi ngiyakubona ukuthi manje ukuthi ngiphikele la msakweni nalokho okusasele. Ngizokugcina kuphelile.
2: Amen, siyabonga gogo.
4: Prophet DK Smia isahluka bisi gadlangadla matawuzeni inithulela injuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbe lesela ukubona kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV ngenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungena izifo enimkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kaProphet nongoma uba Tumelela uma ukude ngemlilingwane ngashela lezi nombolo 0796551813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282 kube umbuso wodwa.
5: Sanibona mbalaleli, gama lami nguPinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele, nginengane ezo-3, ngishadile nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene noBabucele, ngishiye nengane zincane. Ngawukwa-introduswa uMavuthulula kumina. Ngagquma ngomavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela umavuthulula. Introduce ngomunye umama nje esikhonza naye. Ngawusebenzisa umavuthulula. Ngingakagquma okwesifongo, ngisagqume kathathu. Ngezwa ngobaba wami engifonela, ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthela khona neyingane. Ngingakamsendeli i-location, kusho ukuthi wayesehamba ebuza ebanganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile. Usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba. Naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona kurongo abebendlise bona. Amenza ukuthi ashiye uma wengane zakhe ezo-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula. Ngubonile wenza izimanga. Zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga sododa. Uqhubeke usize nabanye.
6: Hey, sanibona guys. Hey. Akukunzi nampilo bafethu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti kugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu. Uzongisiza. Ngahlangana. Yenye ilanga nje. Nahlangana nomprofethi uSibiya ngixayekile. Yase yase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu thizeni nami kulokuthi mangixayekile uhambe ubeke inkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizixoxela nje umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya aye nami ngahamba abantu ngakumprofethi uSibiya Prophet Usibiya angoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi ngiinto ungayiqondi Prophet Usibiya ntshontshe siwanginikeza umuthi wayethi umavuthulula wathi nje wathi ndahambe ngiyochela ngigeze ngigqume ngigeze ngichele hayi ngangayikholwa le nto hayi ngoba phela ngixakekile bafithi ngahamba ngayokwenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani kumini wami akangifuni bonke nje kuyimes akuhambi kahle ngisho enganeni azokuthola umsebenzi after ngagoma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu hayibo bafethu akhona abantu abaneqiniso laminyango ngiyabonga kubaba uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambe nga ithemba sengililahlile nami ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhamba ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze makuphele imihla sale ziwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
7: kujwahalo Thembile 2023 2024 March ngezala ekhaya ngihamba nonkosikazi ngiqedwa sesithuku afika kunzima la hayi ngahlala safaya sanikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa loo ma-product kwathiwa siyowasebenzisa kwathiwa zisibuya emva kwesonto sahamba sowasebenzisa ma-product sabuya emva kwesonto nokusasa saphindisanikwa amanye kwathiwa siyowasebenzisa mna ke kwakunzima kum ndingasilutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabambayo yonke into ngoba wasebenza ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho ngangelutho kodwa ngathi imessenje waqedile hhoyi wabuyela esimeni ndakuhlandangumuntu njengiba nje ngiphile esisaka ngiphelile esistroke but imani fika la ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndla bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukuthi konakele afi wabona ukuthi konakele ngangingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonibona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ogcobolo wakhe indlela awangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nabanye
8: yabonga amen amen hey Nkosi yami sibingelele ke enhla nasizathu sangibonani uNkulunkulu wami makaninqobele izimbi uNkulunkulu wami makanilwele uNkulunkulu wami makanivulele iminyango ebhalekile amphakamise amenzele umusa amenzele inhlanhla enikufunayo nikufumane okuphuza ubisi lwempumelelweni kuliphakamise uNkulunkulu wami makabone ukuhlupheka kwenu babezwe ukukhala kwenu aphendule imikhuleko yenu makanivikele anibiyele abakhaya ngamakhaya alaphe izifo emzimbeni wenu uNkulunkulu wami makanibeke phezulu futhi nibe phezulu kuphela uNkulunkulu wami akanithwali lapho nijabula emanzini amaningi awaye kunikhukhula lapho nijabula emlilweni awayekunishisa awu uNkulunkulu wami makanenze kahle uNkulunkulu wami makahle nabantwana benu emsebenzini ezikoleni lapho nikhola lapho bekhona uNkulunkulu wami makanivikele ngisho kubathakathi nakubabulali nakuzo iimpamona uNkulunkulu wami makanqabe nani anikhosele anikhusele emaphikweni akhe yebo nisaphuma niya emsebenzini uNkulunkulu wamakanenzela umusa ngithulisa ingozi emgwaqeni ixosha imimoya emibi emakhaya enu ngiphuphisa iy'khokwane zabathakathi ngixosha otokoloshe ngixosha iminci ngixosha imikhovu neyikhova ezizungeze emizini yenu zifisa impilo yenu kanjalo zisuka komubi makahlulwe makanqotshwe omubi uNkulunkulu wami makanigcinele imisebenzi yenu lapho khona niphilisa abantwana benu lapho khona nina nikhulisa khona izingane zenu uNkulunkulu wami akanandise kube yimpumelelo lapho nisebenza khona imisebenzi yezandla zenu amabhizinisi enu mawakhule mawandondlobale amabhizinisi enu mawangabi emehlweni enu ngamancane nje kepha makube isinkwa sabantwana futhi esilindelekile ukwanda ikhuluma ukwanda kwi-bank account yakho kuma-finances akho kwezezimali makwande akwande imfuyo yakho ivikeleke ngisho emaseleni nasezifweni zonke ezikhona yebo uNkulunkulu wami akandise icoma lakho awandisele nezinsuku zokuphila yebo uNkulunkulu wami makalolaphe avule amehlo akho wena ohlushwa ngamehlo ongaboniyo ngiyakuthandazela namhlanje wena ophethwe inhliziyo ukhuluma ukuphila wena ophethwe ngamathambo ukhuluma ukuphila wena ophethwe ikhanda elingapheliyo ukhuluma ukuphila phezu kwempilo yakho kanjalo wena ophethwe zichitho ngenxa yezitha zakho ngikuthumela amandla amakhulu ukuba ashanele ahlangule zonke lezo zichitho esisemzimbeni wakho yebo uma ngabe kukhona okusegazini lakho umlilo onamandla noNkulunkulu makashanele ahlambulule ahlanze igazi lakho ukuba kusuke zonke izifo ezinye ezidaleke ngenxa yezitha zakho uNkulunkulu wami makawenzele umusa in the powerful name of Jesus stay blessed bazalwane asibambe nje nakho okufushane uma ufunda incwadi kaJohn chapter 5 lapha futhi kuverse 5 kuya ku-6 kukhulunywa ngendoda la esikhule iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili 38 kodwa njengoba igula isendaweni okusindwa kuyo isendaweni lapho khona kunosizo khona uthi omunye kwenze njani iprofethi indawo indoda egula isikhathi eside kangaka iseduzane nosizo kepha ingalutholi ibhayibheli ibeka ukuthi isikhathi nesikhathi kwakwehla ingilosi izozamazamisa amanzi bese kuthi lowo ongene kuqala asinde noma ngabe unasifo sini kwakwenzeka-ke lokhu izikhathi eziningi kuyo yonke le minyaka ewu-38 bekwenzeka-ke lokhu kodwa le ndoda ayikazange yona yathola ithuba lokusinda singacabanga-ke nawe ukuthi lo muntu kusho ukuthi wayesehlale laphana nje ehlalele ukufa nje ngoba uma ubheka ithemba bese kuphelile ukuthi eminyakeni eminingi kangaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili kukhona okusangaphinde kwenzeka empilweni yakhe futhi efikile ekhona endaweni yokusizakala kwathi ngelinye ilanga kwafika uJesu kule ndawo kungasafikanga kumanje ingilosi eyayizamazamisa ichibi noma yayizamazamisa amanzi wafika uJesu kule ndawo wababona nabanye uJesu uma efika kule ndawo bengafikanga ukuzozamazamisa amanzi ayangazi noma niyangisho ubengafikanga uJesu ukuzokwenza umsebenzi wengilosi umsebenzi wengilosi busalokhu umile ngoba ibikusuka kuNkulunkulu uNkulunkulu beyehlisa isikhathi nesikhathi ibisalokhu icebo kaNkulunkulu lifezile enyakaza amanzi baphila abantu lo ongene kuqala aphile kodwa uJesu uma efika yena wayengafikelanga uzozamazamisa noma uzonyakazisa amanzi uma efika uJesu kule ndawo usehlangana nale ndoda noma uyayibona le ndoda elele laphaya ebonakalayo ukuthi futhi sinesikhathi ihleli la kule ndawo ngoba kule ndawo kwakunamadokodo okanye kunezindlu ezisuke

ekiwe nje ukuthi abantu bakwazi ukulala khona ngesikhathi balindele ukusizakala kwabo. Right ke uJesu sayibona le ndoda ikude uyasondela uyamehlo kaJesu ayadonswa ile ndoda uyasondela uyaya kuyo mayefika uyayixoxisa ke kodwa useyibuza umbuzo ukuthi awu kwenze njani ndoda uhlalele la ngoba phela siyazi ukuthi bevele onke abantu abala akufanele ukuba bala ngaphandle kokuba kukhona usizo abalifunayo. Ithi le ndoda hey nginenkinga lapho ichibilizanyazanyiswa anginaye umuntu ongincedayo ukuba angifake echibini ngoba umgomo uthi nomthetho uthi umuntu makangene kuqala echibini bese sisinda noma ngabe unasifo sini. Mina-ke nginenkinga ukuthi anginaye umuntu ozongifaka. Ngiyaye ngithi uma ngithi ngiyangena echibini uvele kwehle omunye phambi kwami angene kuqala bese ngisala kanjalo kuyo yonke ke le minyaka ewu-38. Inkinga yami ileyo ukuthi ma ngithi ngiyangena uvele kungena omunye phambi kwami ngoba funa angena abe yedwa. Maqeda uJesu kulalela le ndaba bamba abuza umbuzo athi uyathanda ukusinda na. Indoda iphindileke lezizathu ezifana nalezi ekade ngizisho. UJesu abuza umbuzo athi kodwa wena uyathanda ukusinda na. Iphindi indoda ibeka izathu eziningi ukuthi ngize ngifike la bese ngihamba abantu abaningi okuthiwa bayasiza. Ngize ngifike la bese ngihamba iy'nyanga ngahamba abathandazi ngahamba izangoma ngenza yonke into ngize ngifike la. UJesu athi kodwa wena uyathanda ukusinda na. Le ndoda ithi yebo Nkosi ngiyathanda. Athi uJesu ke okay thabatha uhlaka lwakho okungumbhede wakho noma lokhu olala kukho uhambe. Waba isimanga ke sithithayo kule ndoda ukuthi ngabe uyabhuqa ngoba uyasibona isimo sami ngabe uhlekisa nami usho kanjani ukuthi angithathe ekubeni kwamina ngingenamuntu ozongingenisa ngingathatha kanjani. Athi uJesu thabatha hlaka lwakho uhambe. Okay. Ungenzeka ke ukuthi nawe ungilalele nje unenkinga esube nayo isikhathi eside. Mhlawumbe inkinga ebikade khona nalapho kusaphila abazali bakho baze bahamba. Unenkinga futhi yokuthi into enothi uyazenza nguwe kuvele kulungela abanye. Njalo wena uma u-applyile uqashwa abanye wena ungaqashwa. Njalo wena uma uqala ibhizinisi kuphumelela abanye wena ungaphumeleli. Njalo wena uma uyofuna usizo kumuntu ufike kusizakala abanye wena ungasizakali. Uyathanda yini ukusizakala? UJesu ubuza umbuzo kodwa kule ndoda ukuthi kodwa uyathanda wena. Right. Uzothi omunye mprofethi njengoba ngise ngihamba ngiyakubantu ngiyathanda kepha akwenzeki. Okay, udinga manje umuntu ozokhuluma igama elodwa ukuthi hamba manje khululeka manje sekwanele sewugule kakhulu khululeka manje sewuhlupheke kakhulu khululeka manje. Umuntu omdingayo ozokhuluma izwi umuntu ozokukhulula khululeka manje. Umuntu oze azi ukuthi vele usizo lukhona nangakini. UNkulunkulu uthuma umuntu azi ukuthi nangakini vele usizo lukhona. Nasezindaweni eziningi odlule kuzo usizo hayi kwezinye ukuthi belungekho belukhona kepha udinga umuntu othunyelwe kuwe ogcotshelwe wena ogcotshelwe isimo sakho. Namanje ngiyasho kuwe njengoba ulalele lo msakazo uthola lo myalezo akulona iphutha ngigcotshelwe wena ngigcotshelwe isimo sakho uyathanda yini ukuthi ngikusize.

ngiphathela nje u-350 kuphela. Ngizokuhlukanisela kabili. Kulo 350 ngizoba nesikhathi ngihlale phansi nawe uphinde ngunikeze insebenzo noma i-product ezokulapha ngokwalokhu ukuthi manje siqeda lesi sifo esi-inheritwayo noma esiwukhondo noma kuyisifo sasemndenini. So, obviously lapho ngizokunikeza ijuice, but ijuice engizokunika yona le juice yile juice ngikhulume nje nani phakathi. Okay, ake ngingawasha ama-ingredients but ekwazi ukubamba into ye-spirituality yakamoya ethi ikulapha ngokuthi wena unesifo nje egazini, but leya ndawana yakamoya iyayikhava leya ndawana ihlakula iy'ngane zakho ngeke yisaba nalesi sifo lesi esiwukhondo lethu. Uzothi ulapheka kodwa uzobe usuba sizini nabalandela ngemva kwabo abantu bakho abazukulu bakho. Okay, lokho kwenzeka-ke ngomhla ka-14. Nomuntu onama-alsa akeze, umuntu onelumbo akeze, ngoba nali lumbo li-spiritual. Abantu abaqonde lo, uma unelumbo usukungenayo nje into ilumbo li-spiritual. Ilumbo isikhathi asikho, abe ngiyachaza ilumbo lenza njani, kodwa-ke abantu bonke bayalazi ilumbo. Umuntu onelumbo, umuntu onesifo esiwukhondolo lomndeni, ngiyamcela ukuthi nonoshukela, ushukela uyaba kanjalo, zonke lezi zifo imvama kuyenzeka. Uma ngicela ukuthi uphathe u-350 ngizokunika isikhathi sokuhlala nami phansi, vele isikhathi sokuhlala nami ngizokuchaja, kodwa i-product leyo ngoba uphethe u-350 ngizohlala nawe, obviously ngeke ngihlale nawe ngingaboni lutho. Ngiphinde ngukhiphele-ke manje le juice le ehlukile kule juice esilapha ngayo nje, angithi uyabona le ibamba kakhulukazi nezifo ezishiyelwanayo noma eziwukhondolo emndenini. Umhlakabani lo, umhlaka-14, ngoba sino-3 days of supernatural power. Sesiyadlula size kumhlaka-15. Okay, ngomhlaka-15 ngicela umuntu othi yena akasizakali noma eyapi noma esebenzisa ini akasizakali, akasazi ukuthi yini okufanele ukuthi ayenze. Ngifuna ukukusiza, ngifuna ukuhlala nawe phansi, ngithi uyabona kukhona izinto okufanele siziqoxe nawe. Mhlawumbe awudingi muthi, mhlawumbe awudingi yonke le nto osuke wayizama, mhlawumbe udingi ukwelulekwa ukuthi wena njengoba uzaleka kanjeni isimo sakho sikanjeni, udinga ukuthi wena ukhona mhlawumbe usebenzisa isiboko okungafanele ukuthi usisebenzise, ngithi uyabona mhlawumbe kumbe wena uzaleka uma mhlawumbe ubaba wakho washona, umama wakho wangena, yabo ungeza isibonelo. Abantu abazi ukuthi umuntu ongeniwe ayizali iy'ngane kumfazi womuntu. Uma ungena umfazi womuntu iy'ngane oyizalayo uzalela le ndoda engasekho, kodwa imvame uthole ukuthi-ke sekuqhubeka nje kube yilesi sibongo. Right-ke, ngizokunika isikhathi, wena ngicela ungiphathele u-R200. Ngiyakwazi ukuthi awunamali ngenxa yalezi nkinga lezi, kunzima nje kuwe, ngakho kwenzela kube lula. Kulo 200 rand ngizohlala nawe phansi ngululeke, ngumuntu-ke kamoya, kusho ukuthi kunento okufanele ukuthi ngikwenzele yona. Nkosi yami, ngizokuzama nje, uyayizwa lona, wena uzongiphatha u-200 rand kuphela. Ngikhuluma ngalo muntu othi mina kulungelwane ukuthi angisazi kufanele ngenze njani. Mprofeti, ake sihlale phansi, ake singasizani sijabile. Bafuthi inkinga yabantu bayajaha. Usufika kimi ujahile, ujahile uyongena emsebenzini, yekene. Ma uthi ujahile ngoba manje uzongenza nami ngijahe bese kungakusizi ngendlela. Lo muntu-ke ngimdinga ngomhlaka-15, lo muntu lo othi yena akasizakali nje, akasizwa lutho, angiphathele u-R200. Angithi loya wezifo ey'shiyelanayo ngiphathele u-350. Kuzothi-ke ngomhlaka-16 kulo 3 days of supernatural power, kuzothi ngomhlaka-16, mhlaka-16 ngicela umuntu onenkinga yemali, onenkinga yemali, useyikweletini, ubishe eyikweletini imali, angizukukuphi imali ukuthi uthe umprofeti uzosisulela iy'kweletu. Cha, angiyisuli iy'kweletu noma kunjani. Ngithi mina imali, abantu fanele bazi ukuthi imali iwumoya. La maphepha owabonayo ubufakazi bokuthi unamalini, ngoba imali iyabalwa phela. So-ke la maphepha akala amandla emali onawo, kodwa awusho ukuthi ayimali. Imali iwumoya, yingakho ungazuyibona imali. Uyayisebenzisa iziphela ungazuyibona, ngoba iwumoya imali. Uthi uthi uyafika emshini uyokutshela umshini uthi unamalini, uthenge uze uphele nje lowo moya. Imali ifana ne-airtime kahle kahle.

uhlelo Kingdom Monday with Major Prophet DKSB isahlulambisi ngahlangana sana samandla sifela emandleni kanye zekhanya sobusuku nemini yebo ke namhlanje ke iwona umhla ka 16 ke siyolungisa inkinga yomuntu onenkinga emalini umuntu onenkinga ocile ezikweletini umuntu onenkinga imali iyaphela nje angazi ukuthi wenzeni ngayo umuntu onenkinga yokuthi ke noma imali eseyiphethe kodwa nje ivele nje iphelelisa esandleni kungabonakala ukuthi kwenzani omunye ngishikhona impela iningi kangakanani afane nokuthi nje azange abe nayo yeso omunye yamlahlekela omunye uyabolekisa mhlambe uthola ukuthi mase kufanele abantu bamkhokhela bamkhokhele omunye enza umsebenzi wabantu uthola ukuthi mase kufanele ukuthi akhokhele kulowo msebenzi akakhokhele omunye inkinga nje malini ngayo yonke ke indlela ilokho komprofeti azok